Mse Levo la sezi pou louen sa kap pase. Avan yon de akote ilustrasyon sa, ki se yon ilustrasyon personel, apre yon ki te reuni da pasteur la roche, men pou a edifikasyon kek moun ki patam apre kon akon, di al fè yon